0: Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel to Samoa, ne ya so tano falava malo se ifo malange ma. Alo mai a mausi mai lo alfa afonga i telefoni o la stofi luis fu lima yuni lua fe luis fu lono ale lima te olitasi pi PMN i Aotearoa. O lo ofa atali pene tinao si ali ina mali ulfali pui pui au kilani mo se faatu esenga ina wafata usanga talo na tupul nei faatla balave. Po tu inatu ulfa ai ungan fo ma isu esu e pola corona e winga ili mali wa Caleb mo e faa wongo. Na sau sau na mata ise vai la au pola pepper spray ese leo leo e leo faa ilo ina le ingoa. Au tau fia Caleb ilfali pui pui Mount Eden na mo lia mo mo ili faa olima ana faa sa olotu ulfa ai ungan vaenga faa msino pola churi. Na maua moe faa uo i mai o le mai faufau, msa anofo i senofo anga faa pitoa, faa tasi matangati o lo afia le mai faufau, ina ua i oi mo li anga le ngaoi se fale o loa ya iuni o le tausanga ilu afe lua tasi. Na ave i Mount Eden ya te esema o le tausanga la valea, ono iti wa inga sa faa olima se tangata mai, sa ito tonu o le nofo anga faa pitoa. Wa faa maunia le faa msinonga faa itu malo i au kilani, le faa salanga o tawanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu, le lima afe taala New Zealand, le le faa maunia le vaa inga o sitino maliu sa atu u ile Waikumete Cemetery au kilani. Sa vifonga ina le faa msinonga i faa pia, na tutongi le ainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga sa fai le lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa lea ngaina le pusa maliu sa te wina le fanua tanu i Waikumete, ele a faa Cyclone Gabriel, ele tau sanga na soso oai. Sili atu li salau afe ta otonga o mato na faya le Pasifika, ele faa lap tonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, faa tasiema pa anga faa pisinisi. Fa alia le tae tae fa alab tonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngalwe nga maro si maleao ngā tele. Le lua fe luis fu lima, e se lau sul fa le mai po o clinics, sa si asi yei ma faye fa utuanga fa a fo mai, ile sili atu ile onu sul fa afe tangata. Fa apea ta utonga ila talata ile lima afe ino fuanga ile ini fa mai fa aptoa. Na sa unua Dr. Aumua, o nei fa inu mera u fa aliai, le au ngāle fiso sani alofa ma le lau telo le tunu i New Zealand, o loo fa atu peina le telo alato ngāluenga. O le fa anaunango al fa alabutonga, ye fa amuta le afia o tangate le ta waso, ma le fa ale tonu le vaai tu tonu le Pasifika. Na sa unua le ta ite alivanga fa upfaya New Zealand first, le afia ngā vavasa mana ya Winston Peters, na te le lango lango ina tu la fono fowa le national, mo le saifu malo lo ina ma le saunga le muu, pe a faya le faya yeni swinga. Sa unua a vavasa mana ya, ele iso na fa atua tuanga mautu le neitu la fono le temnei. Na ye faa manatu fo itina o loo faa noanoi o lato ta ito olua na maali liu li faa lavelave le Pike River pe a faye le faa mali ya ina ia iswinga o le neitu la fono ma ele pa lota iai. Ma le tala faa iu? Faa lau ilo ele te pati Maori se tau mafainga ina mafaya o na manu malo ili malo se o faa tasi po le coalition ili fainga pa lota o loo loma nei. E ala ili tootele o tangata Maori e te tau o na pa lota. Fa alia le te lango lango o le te pati Māori a tepi na rewa pēka. O le sini au tuo a le vaenga fa upfai, i atu o tele ni tangata Māori a le stale le lisi pālota Māori. Na ta ua fo e le isi ta itai o rawiri, Waititi, e le fia fia tangata ta ito tasi. Ai o lo ta ula isa mālo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo fa alia o le atunu i polls i le fitu maasina talwai sa fa apea mai, ele ma faye le green ma le leipa party se ono manu malo pe a faye le langolongaina ele te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu te leina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo male ho e ki pe molele ai ton ko to pe mo me mai ki ta ho wa ngo ko ia. I he wiki ko si na fa ho ko ai hono tali tali e fa le ale ko ia no si la ai a he pe me ngai fo nu ko ia o e pasiki. Ko po kala mai ni ma ke he ai fa le ale no si la ai na e taki mai ai. Ona po e safe la tu me tonga ai ko fa fo fonga fika ta hatolu eni me hapai te he fo ki ke ka fa fo fonga me Solomone pe amo va no atu ko a a ko eni o ku toka nge ki na ia e po kalama ku ilo a ko e tai akiwa ai ko po kalama fenga we aki pe amo nga hi fale ale a ko ia o nga hi fo noa o e pasiki ko e po kalama ni o fa ta mu ai ke tokoni ke ka fa fo fonga fale ale a pasiki ia fonga ko ke to lele yang en a hifa hoko fatonia mo se nga we anki te mo nga hifo nua pasiki i fatonia fa fa le alea i he a tu si te na na ulava to ai ai ka fa fa fonga ko ni ke skud ni week ai ple anga te ke na wa kai ke nga nga we ai fa le en a hi komit fa i ki ki o ka wa ai wa kai ke nga we ki he palani mo li po ti fa ta hu tohi po fa pa anga ai a ko es finance and fiscal strategy report voting. Ko e pol kalama ko e ni ko e tai aki wa. Ko e pol kalama ia o ko fale leia i fale alea nusila. Ke toko ni ke ngai fatongia ko ia ka ufafofonga fale alea i pasiki. Tau te fito inka te knau tolu o kua fo o mai ki fale alea. O i kai ke iai hana o ngahi tau kei i he ngahi whakahoko fatongia ko ia. Na e kamata fuke po kalama ia ko e ni i me o i wanoa tahiba. Ko e alea pau ke ko e memorandum of understanding te amo i kalake pule ko ia e whale alea anzila. Ta pe he fuke he Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ko whapa anga pe eni e no silani ke toko ni ke ngai fonua ko ia o e pasiki. Pe au whahoko ia he kautaha. Ko eni ko e tai a kiwa ai po kalama ko eni. Ai au ku nao ngau e waofi ai pe ama ngai fonua ko ia e pasiki. Pe ko e haa ngā hifi e mau vivili ke lava toko ni ai puleanga no sila ke kau whafofonga whale alea ko eni. O kui kai soki ko e toki kaumai ene atonga ki po kalama ko eni. Na i heni i he ngahi taulahi ki mua ai pale ni a lolo tonga atonga. Ona po fa fa noa ta pe foki ki to kon palemia to ke ta vidia mi wa sake sing sa vai le sa ulala te mo stiven hala po ko te kia oktau amanaki ne to po kalama ko ni e fu au a ke ta ka fa fo fonga fa le ale nga so noa pasiki o ka wa atonga o ku lo tonga le le foki a polifesko ia hat deli a ia fa ho ko fa ta we ni te amenga hi apiako ko ia i he wāhenga ko ia o Hadbeli. Ko se tu pifo kene o toko lahi ae ka kai pasiki o ka wae ka inga tonga ko ia o e wāhenga o e linga toni. Na e pehe e tina lepa ko e taha e mātu a tau i whanau o toko ni ki he ka o whaiva tonga ko ia pia ko nae nae. Ko lisi ko ia ko nae nae pe ko nae nae college o ia taha tolu e tau wha osi ae ne tahine ko Celestine Lepa Sunia ai ok fie fia i hene lava tokon ke whanau tonga ko ia i apia ko. O ki kariko tokon pe ke ene ta maka aku whakatoa ki whanau tonga mo ki nau tolu o fie fia kao mai he kau whaiva ko ia whakatonga ki apia ko ni. O kuro tonga lele ai polifesi he wikeni pe aku whahoko ia ki he Walter Nash Stadium pe aku whahoko whaiva ko ia ko lis nae nae i he fia fia pomponi ki he Walter Nash ai pe. Ko polo kalama ko e ni na lele kamata he early childhood me kamata ye aho moni te pe a koko maini ki he primary in the middle pe a moenga he kolisi a ia ulele ia ki he aho falai te. O i kona fo ke tangata tonga i he ako polisi pe a mea pi ako polisi ko ia anu sila i porilua. Ko i tangata tonga ko e ni ko Brewster Fifita a ia ko e me e hau ia pe a mei okalani o ko amanaki ke whanau fo polisi a pongpong a ia fa hoko en ke api ako polisi pe ko anu sila i porilua. Ko yungo mātua, ko ne whae ko pakele ata fita o hoi pe amo vai ni, pe a koe tamai ko mafua si fita pe a mei whas moi af. A ia toki e lava mai yungo mātua he si afi oi aho ni, pe a mei o kalani ke tali ki he whanofo koe ni, a ia whakahoko i hea a pongi pongi pe koe ato pule lulu. Ko ia kua tala monu, ke a Bruce da fifita e la kanga fo o pe mo amanaki ke ta na to o si efia a pong pongina ka ke o fa si efia a la ma me a ta o fa na to nga e nga himala ke ke he o ya ko inu si la ni ko sa si ka wa to ke ka o fa se ka ma ni hi pe me no o linga to ni ni ke ka wa ke konfensa si as vezes de ana ta wa ta ina to nga Pea pehe foki whamanatu o e ta uhangi au o e lotu i tonga. Pehe foki e wiki hei lala, pea mwe ngai whatongia ke kehe o e mahinani, pea mwe mahina katu. Ai a ku lava tia e ai fai se kao sea, ko ia ko slia kao take a weni na toni, fai se kao hi weni, pea mwe noa, tonga e pao nuku. Ma pehe foki pea mwe ni ihi mei weni na toni ni pe, mei toni, pea mwe ana mana o langa paango. Nga tea et na havea pa pehe foka mele speed i monari speed. O kua tua e tala monu ke he kai ngatong koto o teo kna ulava at ki toa. I le mahinani pe amo e mahina ka hao ke ngai katoa nga ko e ni pe aku amanaki pe e mau te mau mau hata in fie fia pe amo e ngai family pe pehe foka e mahin tong. Ko e ngata ngai ngai ngu ala maua te e fafini pe amea te ao. Taitu na ula tuinu kua atoa. 531 PI

e le lofa o Yesu vi vi ingale na mai le pese ale e faka saile ni fiafi e sulai le lofa fa solo tato tua na ia au mai le lau lau le lei mo i tato te mafutai ile ni fiafi o le fiafi o le so tofi a fiafi manuia a so lua se fuluma le limo a lua se fuluma limo uni lua fe lua se fuluma le ono ma ole o se mali tatu temi toi tolu minute ona tatu no leo itu lai falu i nei tamaki makoto au ki lani au te roa New Sila i le ava tele la mali fa nono i te tawai ya ma tote fa tu li ma wal pa ia ma walunga si o tatu o turu ya olo o mai mua mai ma tapua i mai ma fa afonga mai i so se tafa e fia ole nei kelope lunga o ngalu ngalu pe au ole ea le tatu apio folinga pia men za mua po le tatu wala leo ole tasi o lua tesi lua fa mo to tonu au kilani a mese fo i ni usila au te roa atoa mai ale tumtumunga o au te roa se i pa ia le si uafa nua au te roa ma to te fa talo fatu i le suafa manu malo le suafa matango fie le suafa au le le suafa sili sili ons da to li isu ke viso ma lo le soifu manuia ma lo fo ile tawata ife au manga luenga le nei vayaso ia manatu pa io Samoa ya pe lava ona mai lava iona maunga te tele se yo o lava yalo mafanau ma tau te se lua i le sa alu fitalinga ya au matangi me titi lani alo le sa ya pe ona fatu li matua ili pa ia maulunga se tatu utunu u i se au i se temi ya wasola ya vai ya lale de fonga alu fitalinga au matangi fai mau matu sui tu li ma fata alofa ili pa ia maulunga se tatu utunu u ya ita mahamtina matua au sina sino le atunu u ma lo so ifo manuia ainga maula tu tama tama foi maula tu ainga no so nga pulu matu moa fa fa lu pulu ngoto finga ya te nani fo isa mo mo atoa ya on tato uso mo tu tele ai salaya so so amal vai fa no sa ole mesale o mole launiu no sai lua to to ol fa le ula tama matu tua tama to to ya upu le manu tele ma lo so ifo manuia ai ali tapo inga au fa ngalo ngato fiele tua ya mai lava e fionga i peristenio e kalisite i tasi ma o tofali tua peristenio au so fano fani a mese fo i sunga i fafenga inga toi ina ma o tofali tua a fionga i patele mo tamai te sa ya mese fo i tapo inga malu tapo inga malu le ufa inga luenga au sa alivi a wosi taulanga i so o se fata fai taulanga o le tua o lo o fa anono manu waima a tala i eile tawaswina eile puvai o leola ya malolo sui fu manuia fa talo fatu malolo ta talo malolo to tutuli malolo ana popongi talo si ina fe au manga luenga o loo fe nga yaila atunu iso o se tafa e fio le neke lope malolo lava fa talo fatu ai ile pa ia lau fe nga luenga le neva hengo le fiafi ya ua se mai fu iso matu fa to vaa to ton manino le nei a fiafi manuia ma futa matautu hatu lo o to mamalu ile nei a fiafi matango fie ole temile nei ya ole ua toi titi ha tali tu lai valu fa talo vatu ya ita to wo ma pa anga ma futa mai lunga openga tafa ilangi high hope ya ma lon se fo manuia to do fine fa tali ma futa mali nei fiafi ya le fiunga ya la pepe yoane fa tali ma futa mai ya mete a mese fo i sa o leonge niu a fa ese fa tali ma futa mai le nei vaingo le fiafi ta to pol kalame fa a wau ole pi mensa mo ilunga ole apio folinga manatu ya sa tau manu fo fo nga uma ya mese fo ifa te tonga malava singa sa finga yel ta tu tunu o le o ta tu ye ifa te fitio fa manga luengo le niva yeso o le upu ma sania le o le so tofi o le so tofi ala do wia o le fa te fitio fa au manga luenga pe o na finga ya ise o ta tu tunu mai ya ile aso nga fua aso lua aso nga fua ka fa ale ha ele usu a ele ngata la fa nga luenga a o fa na o ka fa fa nga ka ola ka fo ngo ma ya le ngor ka yao fe ku valu iva fa ta mi no yo atu tu ai le vasenga tu ai fo i ma la fa nga luenga ma lo le on sa ya a vi fo i fa ma lo na yo ta tu ma tu a ta mam tina ma lo le on sa ma lo a le on sa ele fa ngo fi tu te ma tu Iyo, le ala usu wai e te pena whanau ya wa onga ya a mese voi a wā o se ti nā o te no a i to tono fale uma i to tono o ele ngata o New Zealand nei a so o se fale a o yei ya mafutanga Samoa o le ti nā pe ye e ala usu ali tai au
ah ali tio fo e vai mai ya ya originana ole tu pa fo le na la usu mo mo ile a ile tu nga mau ol ta to li faula e fa pe na la le le ata u ave mal tu te na na yo ta tu tina pe o non ta tu va vai fo le ne vai ta ona ti na le pe ya la usu a mo mo a i ta ya uma ta pen ta maiti ta fo no ta maiti mo le ha onga Ya anu ngamu kau fongo aku emel ko inga. Oh, iya hoi. Tau fongo tu emel tu ina la la vasa fuku masalu fuku ai moe kul fanu va veo. Wa la ai mata mata al Facebook fo ilene i meo al fongo isa moa mai nga vapena. Ya ai, ave le fa malo na iyo tatu tina. Malo ilo oto tiute. Malo ilo oto faitama. Malo fo ila oto fau fau tua ito tonu o ainga tono e kalisia. Nuu, ya mana tatu utunu. Ah, Mata ngō fie yo meniu tina. Ai o o mai no lai lungo Facebook fo ie nga nganga ie e fela fo i lungo Facebook. Au boi. I ai va ai tu profile lan nga nganga lai so al profile profile tina. Ma vai ni mana ia. A fa tu ma wina ai de la le le tina. I le ngato tu no vale lungo o apio fo ninga lungo a ole. A tu no lau tele i ma so se mea. Fa su sulu ele mala mala mala na ona mala mala mala na ke viso no tatu fiwa ila ma fa su sulu so se me tatu ti ai o tatu lava ele ngata o tatu o samoa a o tatu fo yo tangata ke visiano so se me tatu ti ai tatu te fa su sulu lava le la me paoleola ya me se fo ile mala mala ma o ke viso pe yo no tatu ai ya mala julia o nisi o fo fo nga me se fo ta penanga on tatu por kalam le neva ngole fiafi ya ole a tapin pena mai tua tatu e to sport o to tonga itala o talonga ya pe ona ye fo fa yungo le neva yaso ele ngata New Zealand nei a me se yo tatu tu no isa mo a mo to mana itala nisi o talonga ile a le kelope po fe lava o a tala fa auto yai po sa ili malo yai ya utama fa na la ta mo find that report kala me fa ino ina tu vanga na ama he on tatu to on sport ya ta pin pin mai le on tatu report kala me ole what pe ona masani ai ya se me fo ile fiong ile tatu fa tonu ya le sunga le seyuli a leo fo san via tonu pista ma te se lua to wan tatu wati le ni fiafi ai a fa yo na fa tra ma wo mai tatu report kala me ole fiafi manuia a fio mai ya Maliu mai a, su mai ma tala mai au, tātou mā futa, ma tātou e vaiva le nepo, fa ilo mai o le a, le pese le nai, tau fa seki seki e lau pula pe a fai nafa tue ma nava, lungo le awale tele, ah, isole, a watu se mātou fautuanga. A watu se mātou fautuanga lea mo le au, au avu tawali, tātou lungo le awale tele, tau tua na lo sao ngale mu, tātia i tua lo sao, ai tu li loa lo sao ngale mu, ioe. Tatu tele mai loa me tu tupu ili mato le si lima sekone, se fulu sekone. O fea lava e te, o lea lava lau fai unga fai. E a afia e lava lau saunga le mu. E le ngata o lau saunga le mu, a o leo lo i au tafahane o lau saunga le mu. A mese foi, ya malanga ta mamti na tau ave nei whanau lunga o le awala, ya tau puti puti lava ili saunga le mu. O le mau tau ave alea, o le mau foi le matute tu i tu i ai pia, ma lo fie le, fina ngalo le tatu wa tunu u, ta ati halo sao. Ioe, tau te tuli loa loa le sao, na o le faa fale faa masinoa e mamua le sao. A e mo le teimi le nei o le nawa ilunga o le ave o le sa, o lo sa, po lo ta vale le teimi nei. Ioe, tau tua na lo sao ngale mu, a e faa iti ti halo sao, se tuli hai se teimi le sao. O le teimi, o ufa ua mamua ele, o mo alango nga sa ya ya nga i me funga le pe ka fa i ka i le mafo fa unu nga o kele pe ai nga i fa fitan ni funa an ne vai tau sun pe wo ka ka le ka amanga i ya o le le sa wa le ska va le kipi mai oi a ava ai la lo ava ai la lo koko ma wa lunga ka mi nga fa lo nga ku nga wa lu wa lu nga a fa lo nga ku ka le ka o vio fi le ka la ko wi la fa tu nga le ai ase me ole le ai ase me silio le lue lue lo va ole musica la le wan wak ah e aka le o ele avelo ko avale ma si pa salili salili mal fine popo salili salito salili salibobo e o Aua, malu kalo kano ai ai lau, le ka avale ngau kipia oi, i mo li ngai mu mu ala ua, wosa kun kamanga, aua ai ke popole, ngā olo weiva ai ai, talo talo ye lo a ao ai lo lo ye lo wa o pe se lo ta to to fi mai a tala mai ao a fi manuia a so tofi

Ele fa tulanga na tata wa wolo to ma pea ma mana tua ole sa fa ai lo ato tata update le update la sa. Ya sa tata tali tali. Poi ale tau lu manga le ta longa le vao sharks male South Sydney Rabbitohs le sa ta alu la sontene. Ole la wa ta o to ia tata fa tulanga na le valu pito lunga. Mo le vai sole nei. A o ta pina tui ta longa. Numero tasi tu mau bele Penrith Panthers. Numero lua tu mau lau New Zealand Warriors. Numero tolu leo le ata alo mani tato Warriors le Dolphins. Numero fa o le ata alo se ema ye le Sydney Roosters. Tulanga lima se ema le Newcastle Knights. Ono Manly Sea Eagles fitu South Sydney Rabbitohs. Malevanu kunila Sharks. On tato top 8 lanena. Lea o le ata pina mai ia awa fo e tamu sanga lona se fulu male fitu. Ilona vai aso sumale fitu. Tu leo wafanga solo. Ya, mole se fia ni tatu tunu u masalo leo wa waleaya ya masisha vai panoa ole tala a ave pe ona ye ile afia fi ana nafi ya mole si la fia e si tatu want to know ia tutuunga ai mese foi ia fi nanga sa yai i nai ma sina wa mavai tanu lava ona tawo lunga ta mursanga le super rugby pacific le lava sa tu fesili le totele i si otatu au si tatu au le mona base fika o le wa fa i lo manino ia i le fina ngalo fo ia le tatu New Zealand Rugby Union pole unila kapi fa ulunga le unila kapi New Zealand nei ua faa ilo ai le le mafai ona toi faa wa wina ia le tautua al tatu moana pasifika ia pe ona iai mai tausanga faa wa mawai atu nei nona laisene faa tulanga pe ona iai le asa tautua ai mau ai le avanoa e taa alo ai o taa alo matama faa nau maisho tatu utunuu ale ngata ilea motonga ia le faa lau iloa alo ia ia le le mafai ai pole alava ia nisi foi o tau mafainga nisi o tamalii ta si a au mai e fia tau tua e tau ave ma faa wa wina le moana pasifika peise i ia o le tala fengai ma tuto unga me se foi faa tau tonga ia pe ona ye foi mene o tupe maua ia me se foi le sili sila ila tau e ilo ilo ina ne faa moe moe pe mausali ma mautu mo le anga ile lumanai nia ua faailo manino ia o le moana lava ia ia ua lē mafai ona faataunuuina ona faaauauina lana laisene pei ona masaniai o nai vaega ua alesilefia o le tatou atunuu o le taumafaiga pei ona faataoto ai e manaʻo mia le 10 miliona tālā New Zealand i le tausaga ia e faatamoʻe ai ia le au e faatamoʻe ai le au po le latou eno commercial very new lea e manaʻo mia e te tau ai. Ia o nisi fo i o ai inga e te tau lava o na sau fai lunga le se fulu lima miliona le capital o le tupe silia fo i lea e au e o le faa ngā solonga ma le faa ta mo enga ia o le operating o le au ia wa o nei mea e tilo tilo fo i tu tau seleni ia o alo na faa ua wina ia po yeiso na mausali a o aifo iso na mautu mo le lumanai Yo le la ufa ilo manino ya wale mafai ya ono toi fa awa ule tato o se tala fa noa noa ya ole me manino ale na o se tala fa noa noa le ngata mo tato ya me se fui tonga ya male au lango lango uma lava ale moana pasifika ya me se fui le fui sa tongi maa fui ya awale tau tuaina ule tato au ya mai se fo ia le sunga ya Don Bulu ya fitlenga ya li manaya ya man tofine ya sera ila to uma ia sa nga ma to nga lue ya behind scenes ya ma molia le fa ma lo le tau tua ya ai la ngona ai tino ya matangi le le ya fa no no nga fo yo no o tu langa wa yai wa le ma fa ye yo na fa wa winda ya sina vai time before isa tongi ma ai fo isa sa wa wan ta to mona ai fa fitai ne no to ile tua o hava noa o avanoa tatala ma avanoa maua pei fo i ona maua e alo matam whanau o le tatou tunu ni avanoa ta ua e tala tala ili taleni na wale si le sila ma maua le lalangi o le tatalo la mo le si le fia le tatou tunu salo nisi ni o vaenga o le afatu langa ina e se tatou fatala noanga e isi a tatou malo le e tapena mai mo le aso sa
ole a fionga ili tai tai fono ale tatu laka pisa moa ili aso sape amatu iti sui fuma leula ole a fai isa tatu fa tala tala noanga nisio vahenga fio o yen fa tatu fa tala noanga fa ilo mai foi ya elana fionga lea foi ua a tofa ina ya se tasi o tu langa halua ia ma se tu langa maua lunga e to tono le Pasifika pei ona filifili ai ya le fionga ya namulau ulu sami leota ya malor se fua malor la vale tawata i malo fo ile fina finau malor se ili malo la wa fionga ya le to to o sa fo tu la fai fa fe tai ile tua o lo fina finau le lava wa toi fa tu ma wina le no fo sa mo i to tonu o upu fai o le dato o le la lo langi o le la kapia le la langi po le World Rugby Council le sa fa i lo e pepa fa mtalanga before on fa i lo le dato wala leo le va yeso ma va ya tunei in no official law ali fil fil in no le fionga ya na mula ulu ya le wa fa i lo awar sil fil tatu tunu e onisi ne matati a ma wonunga e ne iva ai ma masa ngia vo ile le tilo tilo onisi ai sa fa fa i lo nisi o atu moto le pacifica ito tonu o pu faia le la kapie le la lolangi o sitasi na matati a ya o te loa fo i pe ona sa noa manino le fionga ya na mula ulu ele mo na oia ai mo sa mo a to lo ta poa ya ta sine o lan fa metalanga pe ona fa ta dal no fo da to lima to ta si pi ai li da ona lila ya ma fa ilo ai lo na fin nga lo manino ya fa fa ta ai ya li ta po inga li ta to tu no ale o ta o manu e a sami ya vayane to lo so fa pa ima ma malu le fionga ta ma fo ilo tu malo ya e a ia wa fil filia ai manu malo mai sa mo a to ya wa mauti no fo ila le to fa mauseli ya ona tatu no fo e pe ona yai o pu fai ale la kapia la lo langi pe fo ona yai le ta mama tua ni si fo yo ta mali im ta i longor tatu tu no ya le sunga le tuila e pa pe fo ona ya no fo ya fo i le no fo ai to tono o pu fai ole la kapi to tono le la lo langi ne fo i wa so so li muli a o yai ya le fionga ya na mlo ulu fa ftaia ya ole fina fina sa ili malo me tonu ale ta on sa ili malo ya wa lava le tatu o tono ya va yanga na what si fit tatu tono pe na in tatu mona pacifica ya tali tali le tatu fa ta ta nonga le sa monisio va yanga what si fit tatu tono A tato ye bele tato wa tunu u fa tato tunga ye o tato su inga siam pini semi-final rounds Fedpac Insurance NBC lua afe lua se fulma leono ile aso tu onai anga fu nei le o ta pina aso lua sumale fitu yuni under 19 semi-finals se fulu ni tae au ole a ta alo ya ana masafata ole a faya le a ta alunga ili malaya tu anai mato number 2 ile se fulu lua ile a wauli under 19 semi-finals ole a ta alo ai a pia ma Anna West to ana imato field number 2 so nga simpini na ale under 19 semi-final rounds ile semi-final rounds mo ta mai tai ina so to na inei se fulu le tahe au to anga imato field number 1 ole ata aluai apia versus palauli salenga masatu paitea Ole Alfred's woman does heal the diola store, not 11 layer, field number 1, ole a ta aloi, the semi final motor my tai, safata, malibata. But so in a semi final, sorry, so in a semi final, ale tupa, little senior a last tona in a leo fa ilo mai, tasi lewa uli, field number 1, tuana imato, ole a ta aloi, a beer, mafasa le anga. Tolu lea via fio lea da aloi fale a lili ma Anna West, semi-final number 2, fio number 1, tuana imato. O nei da longa, o lea tu sa omai, ile tautua fa awau ale Fedpac Insurance NBC 2026, ilunga ole upenga pole apio folinga ale NBC lakapisa moa, ya wafo ile silafia le tato atono. Tawalunga, ya, talo tatu talunga, fa'iloa, pei ona, fa'iloa manino ai, le tatu squad, ole,
All Blacks. Le awa New Zealand, le awa filfilia All Blacks 2026 34 man squad. Ya wa fo il tapena nga o le le ngato le tua le wa tapena ya mese fo il anga ya tu mole so mole pol la langi tau sang fo le ola atali malo ai au setalia. O nisi ia o a tato management. Pei o nisi le fia o tato faya o nga unu leo wa ye le temi nei. O le sunga ia Davey Rennie, our head coach mo le O Blacks. O le tato senior assistant coach po le sunga fo ilea fapitoa mo a tato langa out team se pieces. Ia o le sunga ia Neon Barnes. Kama se, kama le ba. O le tato faya onga mole fawiti po lenga iluma ya mese lava skalamu mavaenga na o le sunga ya Jason Ryan. O le tato defense coach po le faya onga mole pui puinga o le sunga po le telenga ya falongo tana umanga. O le tato faya onga mo osu fainga po le tato attack coach o le sunga ya Mike Blair. Ya male tato head of performance o le sunga ya Phil Haley. O vahenga ye sea sea ona failo a vuile le wa sin fien tato tunu. A ta wono failo ila tuni o lo tongi ma ya wa fo fa fo fo hina o le tato o peleki male ta penanga o le anga e tu ai ya na o sile fia ya le sunga fo il tuita liu mai ai none other than the legend himself and the coaching staff ya le sunga ya Graham Henry ya awale fil fil hina o le tato o peleki le fo isa tongi ma ai fo ya le sunga po tama ya Graham Henry ya wa le filfilina o le tato squad o le tato squad la lea lea ua faa ilo mai pei ona faa ilo manino ilunga o penga te faa ilangi pei ona yei le sunga Dave Rennie mese fo ilana komiti faa foe ya le ua longo longo a tala ave foe ile filifilia ai o le tato ka peteni mo le luafe lua se fulma le ono o le sunga ya Ari Savea ya le wa fata oto mai ya le fil filinda o le fo ila wa to a fo inicio finanga manicio finanga no fa ali o le totele po le halava le afuanga wa lai lava ona le o le halo samoa ile ka peteni na o le tato o peleki wa o lota usanga o lana tautua ya me se fo ile fin finau sa ile malo ile ngata moia lona ainga Samoa Maoteroa le lava wa fa ai lo manino o le tato aula nei ne wa fin filia O tato hookers to os fulma le iwa le tato laina iluma le wa fitfilia tato hookers po tato number twos le wa se male sunga ya asafo au mua o Cody Taylor mai le awal crusader asafo mai hurricanes ma Wellington Cody Taylor mai le crusaders Canterbury ya male sunga ya Sammy Sonny Ducky Aho ya mai le awal chiefs po o le Waikato O atato props filfilia po atato pou ia o iai o le sunga ia Ethan de Groot mai le Highlanders po le au NPC a le Southland. George Bauer mai le au a le Crusaders po le Kalapu a le Otago. Tasio sui fou le ua filfilia mo tato pou po le prop le sunga ia Xavier Numia mai le au a le Hurricanes Wellingtone. Tyrell Lomax, mai le Hurricanes, ma Tasman, kalapui Tasman. Ya o le sunga ia Fletcher Niwao, le awa le Crusaders, Canterbury. Ya ma le sunga ia Basilio Tosi, mai le au ale Hurricanes, kalapu la kapi ale Bay of Plenty. O tato loka ua filfilia o le sunga ia Dubou Va'ai, mai ile au ale Chiefs, kalapu la kapi a Taranaki. Sunga ya Patrick Tuipolontu ile awale Blues kalapula kapia au kilani. Josh Lord maile awale Chiefs kalapula kapia Taranaki. Male sunga ya Sam Derry maile awale Blues kalapula kapia a Canterbury. Watato loose forward le wafa iloa Peter Lakai maile awale Hurricanes kalapula kapia a Wellingtone. Simon Parker awale Chiefs kalapula kapi ale Northland. Male sunga ya Adi Savea o le kapitini lea o lau Old Peleki o le nei tausanga mai le awale Mana Pacifica Wellington le kalapula kapi Wellington. Toi filfilia foi le sunga ya Wallace Titi mai le awale Chiefs kalapula kapi a North Harbour. Ole
Nisio o tato loose forward asunga ya Luke Jacobson awole Chiefs kalapula kapi Waikato Anton Signa awole Blues kalapula kapi aukilani sui fou lea wa filfiliale o Peleki o tato halfbacks to sfumba le lima le tato back line bole lenga itua lea wa filfilia awa halfbacks o asunga ya Cameron Roygaard ia wa longo longo ama pisa pisa o el super rugby luafe luas fuma leono ele sunga ya Roygaard ma ele awa le Hurricanes kalapalaka pi counties Manukau Cortez Vatima ma le awa Chiefs kalapalaka pi Waikato Kyle Preston ma ele awa le Crusaders kalapalaka pi Wellington o atato first 5-8 bo atato Feshi wa Fidvilia o le sunga ya Ruben Love ma ele awa le Hurricanes kalapalaka pi Wellington Bowden Barrett, Mali Awal Blues, Kalapulaka Pia Taranaki. Damon McKenzie, Awal Chiefs, Kalapulaka Pia Waikato. Watato midfielders, Sungaya Jody Barrett, Mali Awal Hurricanes, Kalapulaka Pia Taranaki. Quinn Tupaya, Mali Awal Chiefs, Kalapulaka Pia Waikato. Billy Brockta, Mali Awal Hurricanes, Kalapulaka Pia Awalingtone. Mali Sungaya Anton, Leonard Brown, Mali Awal Chiefs, Kalapulaka Pia Waikato. O tato outside backs, sungaya Caleb Clark, maile awole Blues, kalapulaka pia aukilani. O fehi, feninga nofo, tasineo sui fou, maile awa Hurricanes, kalapulaka pia Bay of Plenty. Leroy Carter, maile awole Chiefs, kalapulaka pia Bay of Plenty. Josh Morabai, ya tasineo sui fou, pe ona siampini le neto sanga le Super Rugby, le awole Hurricanes, kalapulaka pia Waikato. Ya male sunga, ya Jordan, Will Jordan, le awole Crusaders, kalapulaka pia Tasman. O le tato o peleki la rena leo o finfinia tolu suma le fa ya li i wa finfinia ya wa fu ili tau aveina o le tato ta longa o a tato kavazia wa fufoina ya mo nisi la veve o le sume Jamie Hanna ma ili awal Crusaders ma Canterbury o ila tau le o ava noa ona le o mafai ona foina le le tua le o tapena le neto sanga ona ni manu anga pe ona ile sunga ya Tamaiti Williams Scott Barron Fabian Holland Leicester Fainga Nuku o ila tau ya o no o fa manu alia e le o mafai ona au sia ya wafo ili tapu sanga lea a wa o le tapena nga lea o le tatu au le o tapena le ngata o le tua lea la ufa la wina tu a tatu ta longa ibu tepena alu wako ha siang bingi Australia World Cup iyo ta penangana na pe ona e tatu ol peleki ele neivo ita usanga o a tatu ta longa iyo ufa tu langa ya wafo ele National Nations Championship Southern Series ne o fa ta oto mai aso fa you lai ta longa mo mo la ol peleki ta alo ma falani fitu ile havia fi One New Zealand Stadium i Kalai Stete. Ta longa lona lua so sfutasi o yula i loa filo sumo leono o le hatatu ta aloa i ma Italia lima ile havia fi Sky Stadium i Wellingtone. Aso sfulvalu o yulai o le a fatino ele tatu ta longa ma ta ina ma aielani fitu ile havia fi o le a fatino le a malai fa vau malo le malai champini le malai i Eden Park malai e tena lea ole a fata o toi li tatu ta longa lon tolu lena ya wafo ile au leo mai a fit filia ola o pele ki dina wan si fil tatu tunu ya wafo ile utapo inga mai mua to o sport o to tonga i tala o talonga wafo ile sila fia li tatu o tunu lea wa to e suta si minu teo na tale ole i tula iva a mai ana i fa linga ia mana i pesi pesi nga ia o na tatu se e lo lea nisi o fa a emo ia ili tatu a tunu ya po hafu me o tupu se o tatu o tunu a fea tu sifa malofa talofa ila o fionga tupola ma se foi ilfantua ya ma le tu afini ya manu fa aftail ma aftamai lofu te letu manu ia fo fuanga o le neye fiafi

0: sur val minute o te nele tula hiva wa fot fa sa sung wali tatu tunu le wa se mai le tatu pol kalame se tasi o vai nga taua pe on la silofia ya se tofi te tasi on la pol kalame o le wati longo longo po ile ino le tunu me o tutupu to tonu ni sila o jorone se tatu tunu isa mo ya mai se fo inicio vai nga o le tafa o le kelope wa le tapo inga di tatu tunu ya o le wa fifi fa ilo atu se mai fo ile sa o le tatu fa tonu le fingo fa tonu ya ma te se lua to wa le por kalame le ne fi ma lo se fo mo wi ile o fingo fi mai mtal mai
1: Langi mai lau talinga to tol menino ya fa tala fo i fa fo ngai al tatu wat no ne via fi manato na o mai a on pai lango ma pai pai ul fo no ye fo sam fa ngau le tatu wat no pa ye le popum pa fo ile solo ye sam

0: Taro fa tatu walau?
1: Ya, kua kura yei de... Pia la vanga nga nga ola el penfit. Ah, la con un mera el penfit.
0: Sam, número penfit?
2: No, what's up? Ma, ngayon na tabi. Ako iki, kia sta oli lei.
0: Ya, le fa me tangata ele o tangata na fisidi o lau sa o le fa me tangata na fisidi titi asa o le.
1: Ara mo le yupi, ori o ngu mela, ori ngu mela nga o le lako. An employment.
2: Ya la ka o kuna le tangata sa o.
3: Ele an employment.
2: Ori yupi, ori o ngu mela nga o le fo, fo ga de sa kubura an employment benefit.
0: Or the form factor unemployment benefit.
1: Well, we're going to say unemployment.
2: Or the form where you're unemployed, you feel unemployed. Or the form you get a
1: to the problem.
2: Or the form where you pay you people. Or the last time you're unemployed. So, you're going to get a form where you're going to benefit.
1: Ole ole ngumela pomo yupi po pasuru. Mm. Sai go lo la ko fetse yupi pom. Ya ole ala ngumela ngai ke alu sai ye ilau an lau pen fikir kai mingi. Ya ala ke sai ilau pen fikir kai mingi se so va fi ole ala ngumela ngai va kuya we.
2: Okay.
0: Okay. Opa. Yo. Ya, eja fisiri.
4: Ya.
1: Olong
0: akwa.
1: Ya. Ah, ora ora ka la kula la fisiri. Ah. Sono mai. Yo ma, le fisiri un baku.
0: Oye, le sa tari mai ya. Ya fo ya. Ya mai foro la fisiri o sauru.
1: Le ai.
0: Eh.
1: Le ai je.
0: Ele o seguro de tu como isa el Juan.
1: Le ai, le ai. Ai, ala va pura mere civil.
0: O ala civil me mai po tu como isa el Juan. Ora nga.
1: Yo, yo, o tu como isa eh.
0: Es era calia a me foro na mai an.
1: Mo kwa o var si se mo kwa
0: si. Sa va si se a calia.
1: Yo, mo kwa.
0: Si, al califa o nga sare cali mia.
1: Le ai o California le fa mai. O ainda foi eu, ah, olha aqui, lei, olha que falo um falo, lei, me chepa, é culpa, olha lá, a cara,
0: vai ver, lei, já uma mãe, já uma mãe,
1: e oi, olha, lei, já, ah, leva, olha, foi eu, mas olha a tua, ah, alme cupo aí, ele falou uma música e de tua, logo vinha, ele foi de tua, de canta, ah, vai, olha aí como feita lá em Jesus, ah. O lako uma fisidia le tua, o le fi ngalo le tua, a o le le fisidia le tua, o le manga o le kangaka ngalain pa ngau le kangaka, a o le loko uma le tua, a o kangaka uma fisidia le tua, o le fi ngalo le tua, fai kau ia il kusi pa iyo.
0: Kau ima kusi, fai be upu kau ima kusi.
1: Ah,
0: mau umai. Upu mafai upu.
1: Feta lai nga Yesu. Nga o Yesu wa feta lai mai a il Makaio, Maleko, Luka, Yoange. E maua umai.
0: Ora avo iei upo pekeru rei nga ikusi nga. Ivo i upo isi fafingi rei ei.
1: Maisi
0: kaba loka waso.
1: Palungo vora ia. Okero karmoa ia pekeru. O Yesu wa leo karmoa ia. O Yesu. Feta lai Yesu. E moni, e moni, ou te fai yaki yaki ote. Nga o Yesu wa e moni,
0: e moni te kai.
1: E kai moni te kai, e moni Yesu. Aroga, e seri kari, ala kau kari. Oare kumpo o Israel.
0: Ha?
1: Ola sau kari, oare kumpo Israel, mo mua kumpo Israel.
0: Ole e tua.
1: Hello,
0: my name is Tua.
3: Ole vanga ya Amerika ka wa CIA.
0: Mm.
3: Ola le wingo le pu. Ola le pu nga ele ole ole ele i dai ya.
0: Mm.
3: Ola le pu nga.
0: Ya va vamos dar tro si ma pessoa. Ole ale.
3: CIA.
0: Va o meu CIA, dar va o meu CIA.
3: Ele fa mai nga lu nga.
0: Oi nga ai. Nga ai. Ya nga mai fa o meu, mai nga fa o meu i.
2: Ole ai ole investigation.
1: Ele ya se nga mal FBI. Ah.
0: A mai le American University. Rafa umire aire fia bo mai.
1: Investigate.
3: Le ai.
0: Le ai, si si.
1: Indicator.
0: Ah, mismo a teléfono.
1: Te ale international.
0: International.
3: Si si.
0: Si si.
1: Le vamos.

0: Tá falando o Silvio Marfono.
1: Cala pro vir cá, minha calo, oi, cuspo.
0: Oi, e a mãe, e
2: a... Olha o Sherwood Forest.
1: Nottingham Forest.
0: Nottingham Forest, e a... E a... E a...
1: Yeah,
0: let's
1: go. Yes, all right, mate. Mm. I mean, all the time I saw the koki, the full value, the koi, kalule, kala angol sopa.
0: Full value, sikoa...
1: A
0: fefo e te alo le atunu usawoi. Ia fafo majasudo usiri mea ori ta masoka ta uta ua sifuru varu si koa talunu ta alo soka. Peo ngi punga musanga le World Cup.
1: Le history le so.
0: Oi. Oi. Iri ka arunga ikas.
1: Tode. A fea si koa.
2: Messi.
3: Ia. Da.
2: Messi.
0: Messi.
2: Messi, my Argentina.
0: Tal moi fea?
1: Offside.
0: Argentina.
2: Messi, my Argentina.
0: Messi, my Argentina. Yeah, seki, seki.
1: Offside.
0: Sam sano mai.
3: Ye, ele está mucho
0: cansado. Sano mai sam.
3: O Cristiano nga sa mai potko kasi nga kama lema ebe ko nga ang sok lang sok ka ni le World Cup.
2: Pero si Mexico or ka meki nga or ka meki sa Leufi.
0: Ni sa Leufi.
3: Potko.
2: Oi, o Cristiano. Oi, fare di ya ra ke ya ni. O na ro ni lo ti ko ya.
1: Ni uno na ti ko a o Messi si bun val.
2: Ia, beo skoa ngai o World Cup. Ai a Messi. Ai reo se skoa reo langa a koa.
0: Bea ngā renga mako ifu siri reo sa ufi kua firma man. Kio fua pea fai ngase sifuru varu ngisi koa. Karo ka aro reo langa a
2: koa. Ngai sao dupe. Ere yo sifuru varu.
0: Tari mai a risa re sua. Intelligence. Ai ore... Ole logo cases al tani me Malaysia intelligence apa cases
2: foko afa esi ko amesi ka longa le fai kemingi uso ka longa oi pu mangan ka roi nga e boya nga nga ona kere bio a de pa e wo kapo amesi
1: Ngai mangai, ngai mangai yar kan kau inga mengungenga ngai tak order. Ia ai bapela suvaru ngai bo kapiela ke yo suvaru ngai kai kai ngumbal bo kap.
0: Apa mai ya? Ya,
2: intelligence.
0: Intelligence, ah. Bapela bo mosak. Oh, intelligence. Ii, isi sih Vai?
2: Ali. Ali, ali. Oi, senhor, sei que eu como tá, mano. Sei que. Ah.
3: E ela lá que me pediu, tá bom, bom.
0: Tá no museu.
3: Ele tá mal o flash. Ele o cara que me deu, eu tenho. Pois vai ter meu. Que sete de uma
2: Pak
0: Fili mea Sam, ol peleki sa ata alo, tolu tu langan ta alo ai, ma ire afa, ire first five.
3: Fullback.
0: Ia mare fullbacki.
2: Oi o ai poi. Nei un koi sola e se a kuhari ngoi.
3: Benio Gautia Alex Wani. Potika.
0: Oi.
3: Thank you, Potika. Hey, ai.
0: Frono Potika.
3: Hey, ai.
2: Cloudy.
0: Tani mea risale sua o we epu.
2: Dei ai.
0: Ami ngai re i opere ki ia we epu lele ki kia.
2: Kai kui ni ngoto. Yo Crowley, Crowley ngang fai inga ia ia ro pereki ka ile ka ile ka longa ma semi final ma ska dia ile World Cup ri bagas.
3: Ya
0: ra
3: Ia
0: mafu angolengo, pak berbot. Ia bawa macam tu, maja Sam, isil mang, ia sili Sam. Orang boleh pesen orang pengen dalam mafu angol. Dalam mafu angol orang boleh pesen orang ngol PG.

0: Ruben.
1: Sorry, mate.
0: Tom Fay at the Fusidia. Oh.
1: Yeah, what Tom Fay if I was a military?
0: Today. Olive, I was Tom Fay, I like Tom Fay, and he does the mayor.
1: Oh, yeah, yeah, yeah, Tom Fay, mate, yeah, Tom Fay, mate. Take over me.
0: Let me make his hat, Tico.
1: Rafael Fusidia, to tell me.
0: It took one more Israel.
1: Yeah, the woman tadi. Ara uman tarif sini nga. Ara uman tarif sini nga.
0: Oh,
1: oleh tua.
0: Oh,
1: iya,
0: jadi,
1: ya. Ya.
2: Aduh, aku pala lagi ya, kali bayi ya.
0: Sisi lala, aku suka yuk. Ini kau fai tau, aku ilah.
1: Tangan fai tau deh. Le la fai kaule fai upunga e o isara elu fai sa bueru e e kofi mesi kupu morako
0: e o kore le mara mara makakale o mara e kongo
1: e vavomai fisili me atu yalmu iru ngor facebook o fea o sa moa na tau oire tau e tau o le putsu solo putsu solo Fer ta wel ta wa o le pulu solo. Le pulu pulu solo, pulu pulu solo.
0: Ke o pore le mara mara mara, ka lo mara e kong. Ah wa i no o ye tu le kupo i sara e ni o ri. Ai tu tu kupo kupo o i sara e ni o ye tu.
1: Apa ya? Tu apa? Tu jatuh awang sa si. Fajr jatuh awang sa. Ada tu tarno amal jatuh pokal. Malah jatuh ya ini.
0: Tapi ni mau makan kalau langit.
1: Si. Tarno mai.
2: Apa? Olah kali ini. Open aku ye ia fakam mau dolo deh yang aku kaya gue.
1: Oh siapa sih tu? Elu Virmaia. Si. Ati pe Virmaia. Ya opi tu tak faham mai. Malu, lo ai lo malu. Si di mai Facebook, saya tu jermu ofer usah mohon tahu urpul so solo. Tali mai ya mabsua tu jermu o upolu. O bibi.
2: No.
1: La fi mau mai e au pa un tari of city.
2: Oi. Yo ko fa kwala wo komu.
1: I resa. Resa sa bro zo le yo e mo mo vi di mail si tan sa. Yo. Mi si
2: vo. Ornal ka poma no vi no
1: go. Oh. Sa no mai.
2: Tahun
1: kali ya, sih. Ia orang yang baku dia mengoyak.
2: Ia orang. Oh, fakta mau lolo melakukan sih yang luka sang. Melakukan bayu poru. Om bayu gua foi sanga.
1: Ifea?
2: Sanga.
1: Sanga.
2: Oh sanga. Oh sanga. Lawa lewa bar, kan sih? Oh. Aw ngai sanga gua bayu gua foi. Bahawa kala ada, usah ubi kala ada, apa kau kala?
3: Usah, okey, mau boi?
1: Osanga.
2: Osanga yang, dia boleh bagai. Kau boi lekau kau boi lah. Kau lekau kama melak kau fikir kain korkolo. Ya, dia boleh osanga, dia boleh bagai. Fahamlah kau fahamlah. Kau boleh fakta. Pawai le fakai kongui. Ngoko fai leo fakta bau rola. ai boa no maria cosa vea e craca le colo no ma tege le no casa da go foro le maria qua ma lu casa volvera a un me ai al la de ai de e al che tege cai male me ai coi alu ave yo qua
4: poi ti
2: alu le ave yo qua
1: Tell me, I'm sure.
2: To be continued. É porque cai. E acaba aí com a rua. A melhor é o Madeco. Já. Olha a rua igual. Já tui, matui. Tá mau, vai cai. Leu pra pupu que já puxa mau.
1: Aftai, tai, olê. Tá ali, mas a Malacilia, Matuavá, Pitão Auxili, o Palau de Savoy, Natau, Aire, Taua, Lea, o. Pulso solo, tali mai a mapsua o bolu, e a eu que uma lua. A está aí o pivi. A
2: gente faz uma, né? Tem que fazer uma. A cura é melhor não, Maria, com a Lauri. Foi fazer, foi isso, babado, calma.
1: E aí, e aí, né?
2: O faero era o mano. O ai bueno uria. A meu nome cui cui o gato aquele. O mano era o mua cu mua. Ya. Lá.
1: É o ficai.
2: Tá.
5: Ruben.
1: Mano é bom não?
5: É mau aí le mau na é papel le tu o le tu coisa aí no mua mua. O mua monte. Que é loa.
1: Aí gaúle mua mua sambo é rumo capo. Fia é ngai cara ngai. Ngai lengo fa coi.
5: Ele iti nangal na reto ay, ito po isa ba, ito pe ya.
1: Ha? Ah, po iyo isa na, kusya, ori, ori, si, ilay, kusya, o iya isa na, ilay, faya sabu ilay, kofi, sikapu mora ko. Ano ti nga, ilay, ole atua. Ti nga, sabu ilay, ika, sabu ilay. Langa olay, langa olay, faya ilay, kuwa mala kukup. Wala ubang, o, faya, faya sila kukup.
5: Ele iti nangal na reto, si, ito po.
1: Iya ngarang living ngaro lo ngalai oleh kurkup. Bisa ngai pemilah itu oleh ku. Lalu lah kula ku. Ile oi ngau lah kula fua yo. Bukan fia sabu. Ile oi lah kula fua yo. Ayah lupa fia beng ngau mangga oi. Kula kula fua iya ke. Bisa lah ngai pemilah itu. Kula kula fua il kupu kup. Ayoh fia mangga oi kopi. Bisa kang kai fia mula kupu. Pio pio ngu kua oi.
5: Ei,
1: papé, olha, tu puta, mata, né? Eu, como meu, ah, no meu psicológico.
2: Oficina,
1: é o meu, tricky, yeah, tricky questions. Yeah, é manga, é foi, yeah.
2: Sim,
1: é só o meu telefone. Ah, é só o meu telefone, o Sauro,
2: Já olhei o telefone.
1: Risale Sua BGs means staying alive.
2: Yeah.
1: El mafuangan.
2: El mafuangan go PGs. El mafuangan fa go le PGs.
1: El mafuangan go PGs. Le ofen ta wai ta wo pul solo. Ia le wo umale fo ya. E kamo OPV au e alofa aku ko fam kala mbili e stowinga e fa le fo mbika nga oili oili fo ko mo mo mali ko savia a OPV oi oi fa oi fo ko mo mo pa se fo mo mo mali to savia ya
2: vo e ko fa ko fa kere no la
1: ko te ai e lu fo ngalo ngalo nga lu ngalo ngalo fo ka sanga Ya ba aire ya kan fam kala mai yo kala nga e.
2: Deu pau do que na cor kala o le ner ku sa o que deu
1: da wa. Yo ku sa o le ner ku se se do. Ku se se do ko. Yo
2: ku di o le. Yo ba ku bu o le. Yo ya pe se na ku ai o.
1: I'm going to go to the house. Mai o kan ka ho le ka ko u a ngai ka kan oi ya ja ho e fa mo ta
2: ba me mo wa ma ti le
1: ni e yo o pi yo mo si dia ye a be a
2: ba ko mo ba ye e sa ba mo lo lo ba mo le ba pa mo fa ba

0: Sono
1: Da.
0: Fesa. Fero ai isa muru musauru. Ya, apa yang makuk? Ya, apa yang macam tu? Fira fira ai isa muru musauru.
2: Alame ngaru sa muru. Kau ye, tau
3: Siri.
0: Tau nama?
3: Kape fakwa.
0: Hmm.
3: Eu kau la eu fa boca.
0: Hmm.
3: Pe boa. Da kala boa. Pe boa mai. Ai kau la ku.
0: E ha o pata tru siri ma o bibi. Eu ta wola fa gota sta pe fatuati.
2: Ya, a se ma fa iba ma. Ma o bibi.
0: Hmm.
2: Ya, mo gwaru le ma le ola.
0: Mm.
2: A karo ko ma ro yo pa iba ma ga ya.
0: Mm.
2: Ya, bo wari ya ma ku la ola.
0: Mm.
2: Ya, ay bo ka bi ya bo ola. O ma ku ga iko wa foira ya wa fa ka ka.
0: Mm.
2: Ya. Bo wa foira wi ka ku pai.
0: Mm.
2: Ali si si si yo la.
0: Ta pe fa toi.
2: Ya. Yo fu ga le pa iba ro ma ku ga le ola. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, No me lo leo, oye, o cu, o la cuelga y el mora. Yo cuelo la hierbi, o lo más cuo. Yo cuelo la huevo, se llama, llamo a morir, pues cuelo la morir, ¿sí?
4: Aló, aló, le cari,
2: me ha sacado que lo cuá, y a ley, pa... Me sigue, que hago este olor,
0: guá. Fafo, me ha pasado, o pedido, Fafo, me estaría, me ha pasado.
3: Agave,
0: agave mabuk kafe lo. Le yo, ada umur famtara sultani. Na fa form ye.
3: Ya.
0: Ya.
3: Ada
0: solo lo, ini lo lo. Efia.
3: Ya,
0: yo. Iba iba masela. Ngala u ulava nga, ulava nga ngala u iba iba. Anga va pege me kol dua mo. Pasi
2: pas.
0: Ayo pasi. O va pas. Mera ngau, ngau mulai ngau boleh ngau kui kui lah, boleh ngau mu. Hmm. Orang Siri Maya tu yang mu, ofia nak tahu way tahu le solo. Orang Siri Maya Sam, ole Ale, Winga, ole Fahingo Aile, ira way pisele ole PGs. Ia, orif siri maya aupa au. O fena fei roa iei ia Samuelu ma Sauro. A rafu imen fai e Sauro ngā rainga. Fikau ima Samuelu. Ia, mfa au ua iloa longa uru i suau. O nga, aupa au.
4: Nga kongua.
0: Oi, vare si eri siri. Siri OPV, kita apa fatwa ti mana ya for yarsi upun le. Aku tak boleh faham kau tak. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Rafa nak kali mana ya mesti siri OPV ya. Itu saya rumah OPV kau faham kalau mayau stores.
3: Apa kalau kau bagi gigi pun?
0: Ida.
3: Itu bagi gigi rumah bau.
0: I maya.
3: Kaya kalah ka?
0: Hmm.
3: Kaya pa ko pia wal tal basa gi ya.
0: Hmm.
3: Apo pa vale pa pe. Pa vale pa pe fa ku mo mo ba voi. A sa u ye le magi la no ta o ga ka ma go kong.
0: Hmm.
3: I ora le bu le le ngai ye fa ku ngai fa fa ku wa ba ga e. Sa u ye le magi go kong. A fa ka di me le o wa ye ti
0: Hmm.
3: Ya sa wala gal bagi sa bagi ya ka ho bagi bagi ba wa de sa bagi yo singa ba yo fiki
0: mm
3: ya le ra no ba sa sa lo lo aka ora na sa bagi ko aru lo ko ko mele le bu dio mele a mo ga ba ga ga fa pa
0: mm
3: aru lo le ko ko mele lo lo aru lo le lo ya i ai bagi ko ko lo lo la la ye ka ka dia mai ya la u ga ka ga ga i o balae umba saule pa ngoka kuri ale pa lewi ko warbe e umba no umba umba ko fak fak le umba ta umba le leia ko fak fak le boli spaima
0: mm
3: ba ika kala za pa ngoka ai wa ku ka ka ye pa ngoka o ka wola e fe fe fe fe ku ya ya le fa pega ka wola pa ngoka ka wola pa ngoka
0: mm
3: a ku ku ba wola le ka ka ka ku aka ko kape aku ko feroa ya ya o kayo ya o gay
0: eh
3: ya lo vi ko ko
0: a umanga ko ko a muga ko ping i nunga i ya ko ka ko ape ro ya ko ya ki ya ki vo ra i ko
3: a o ho ping i ya
0: ko ko ki
3: oi ya le presidi au pa
0: sa ro mai
3: Mau le momo Samuel un cao poiba. Me fei lo inga saulo mo Samuel.
0: Ia, o fei lengon mean fika ui?
3: Se, lo que le oi.
0: Oi?
3: Le, ele pus pai e ia lo mafo.
0: Ele i fisiri mai kusio, lang fisiri mai po, fei lengon fei lo ai, ia, la fui mean fai.
3: Ia, le fisiri.
0: O bivi, jama mai.
3: Ole anganga, ele anganga ke bau ai. Ke vi foi o kafe mai fala me lavi.
0: Mm.
3: Ke fala me lavi po so vi ponga po ora. Ole anganga ke bau ke dinga o kafe mai fa pa vo mo fala me lavi po la. Ale anganga, e basta ke ko faro ko ye. Ole anganga.
0: Fa vo mo jazru si me o bivi. Dari anganga ngai mo mai. Te ata ape se fa lave a.
3: Fa lave lave lava.
0: Eh. Yo wale anganga ya ma ko o mai so ngi ka. Aka ilo le pelari anganga ngai ma sa gi ya ko.
4: Mai bo ni ya ka le ra u
0: Eu me fiz meu no pau. Olha, ele é gana.
3: Teorolo.
0: Teorolo, ó.
4: É, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é,
3: é, é,
4: Ya, sí, la bala me lo hasta un poco escuro.

0: Tano
1: masi mo muri.
0: Ori ka mala ka pi e fa ingori. O sa ka vai kura ka pi. E go e fa ingori wisi. O le wisi da afra.
1: E fa fa mai te zu o ai le tamara pi fa ingoa o le la fa rau fa sa mo i.
0: Fa ka vai.
1: O i fa ta rai tu o la ka pi i.
0: Ai a kura le tuku. O la ka pi sevi.
1: E do vitu a.
0: E ka o le wisi da sevi.
1: Sa o a. Ao mai te zu sini mai a sem. Soli. O le in wawo rik maro pio keitseri i pijis a. Pio keits ma pio kut kudi, a pio kut. Fa ingoa ro pijis.
0: Ia la la kurkani ni fa kaur pijis.
1: Ia sau. Oi, au ki sau ai fa fa sau kan, a mingar kan.
0: Ia la fa kurkani.
1: Ya stai.
0: Ola moi pijis. Ola moi pijis. O kama ko whanga maka e au te umo o brother. O le tīna, he for brother, o le tī, o le lako la nemo kipte. A wha umila, brother kipte, wha ingoa na mori, tī tī. O le bapu angaranga, no, o le au te, o le lako whai ue,
1: o kip,
0: o kip, o
1: kip.
0: Wha ingoa rone, o le tī, brother,
1: Barry, Robin, and Morris Gibbs.
0: Papu
1: Puro ya Pinky. Promoter here, or promoters here, Pure Gates, or Pure Good.
0: Yeah,
1: or Tavi Sao Lali, or Masu Agor Pinky. Or Tali Revi. Sa o le se revi. Ia.
0: Se revi mai i lawa fiki.
1: Ia.
0: O fai ngā re wiste ngā fiki.
1: Ai dali ngomo mō se revi.
0: Le, ai da kira
1: hiru. Ai?
2: Wai sali.
1: Le, ai.
2: Tedi.
1: O wai sali. Ile wai, ile wai sali.
2: O le fiki o e sa mō. O mō le gie fiki fu.
1: Ore wai sale ele sa ore ngo. Ele se ngo pa langi ngo ore ngo fik.
2: E pa le ore ngo
1: fik. Oi, oi. E ba. O sa ibe se se fa jau tu tari ele sa mo yi. Le o pepe yo ane tinonga. Ore ai tu ore la kapi o pesa mino e kuku angi mo. Pe ale ka usa o ver ka ni. Kuku angi mo. Ha?
3: Le kari kari siri.
1: Le kari kari siri.
3: Ale kaka hoi lele le taku wosha.
1: Oi, i, i. Le kari kari nga mwiri siwa. Fisi menge lupa, fisi menge lupa.
3: Se rolo, gato rolo. Se kian lei.
1: Awa, ole siya kaka. Ia, o rola, omu, omu re, ele nu.
3: Ama kura ukari.
1: Ia, sa nama.
3: Omu, si. Ah, oh.
2: Lenga, lenga ainge lima marulos.
3: Lima bai bai.
1: Ora, ora, ora nga la le, ora tari la am la fono of city. Me lenga ainge lima marulos. Ya si mi ora.
0: Ora si nga fa pe. Ke keringi mangukio ra.
3: Pero no ho.
1: Ese mi ngalo tali, o bibi.
3: Kusa, o wano, o wano e, ya, o wano e piki e uko ue fai poka, saan fai fai poka.
1: Ii.
3: O wano no piki, o wano e mai, o wano kuro kuku kapaka, waka kani kemi sa wano. Ayo mai lono ngari, mai lono ngari, fai, kaka o mai lono ngari, o fai, e aan fai la lono si ai. Ayo mai lono ngari, ayo mai mua mua fai mai fiki, kero o bibi, anu mkwa le aka o mea ai.
1: Oh.
3: Vale, algo me ha ido para hablar. O va, ya le leí en Bogueraso.
2: Que le
3: ya, o lo ha estado lo en Bacuaima. Está lo en Bacuaima, va o lo cabalo, va. Es al favor de Bojay. A ver Bacuaima, se lo lo ha, a le leí algo me ha. O va. era if I should look for people, but I'm a boy, you know, in five people. I have a boy, some fight, or I'll have a fight on the street, or I'll have a fight with the house, I'll ride the wife. But we're gonna fuck, I'll be here, I'll be here, I'll be here, I'll be here, I'll be here.
1: Ya ole wiganga e ba na ya kirelo ba kirelo wanganga ba kirelo wanganga ka wa mai rofsi di ba lo ba tai ai
2: esa no mai ole kamala kapiyum e ka ole se vai
1: la kapiyuni e ta ole se vai
0: ya la la kutavi
1: ta no mai
0: Oh,
1: yeah. Okay, sister.
0: Sister. Ole arka longa e o fai fa piko a mo bo ari ai o merke minge mo kwa ke leo kama ka e ka aro arka longa o pa ku ang fa fa piko ai nga o ari e ka aro ai sta ka ba ka arke minge mo ke le kama ka ka aro e ma fuala o ari ngo ka aro ai pere ka pere vakti o vakti o ngo arka aro O mga ipusir ka ro, nga ka wa ko may, e nga wali, a sa ka may ka. Padar ka ro nga nga. Okay, hindi ko ang buwari, a sa ka may ka.
1: Aralaw ta, aralaw ta, aralaw ta, iya.
0: Aralaw ka, aralaw ka may ka, ilkay mga.
2: Kim-ki-ki.
0: Ano yan? Kim-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki or cricket. C-R-I-C-K-E-T. It's a lie. Or in work, I don't know. If I'm a color, I'm going to get a cushion or in work. Now, I'll eat a car. I'll talk about that. I feel all the rugby, and come away to go out, I'm like a mother. Ah, the new or the two white. I'm a fool.
1: Nga o li e ka aro ai sa ko mai ka tsa o kai peori arts
0: ya o ko ni e ka o ko tan ya ai o ko no e ba ho pa o ri e mo mm or ka lo mo sko

0: Olandenga
1: no papai. No, ia se uru mulang kamang ayo su ema ia as ni ia ngo ia.
0: Mm. Me va ser Olandenga ngo ngo pika u se uru ma.
1: Mm.
0: Ma sa mbo wa wa la mbo de ku ia sa mbo ku. Ah, la ku ki ku koi mbo sa wa kan khalanga.
1: Mm. Wa taro va tat walau.
2: Halo, sebe.
1: Oi, ya, sufu mulu ya matfua.
2: Hamon mole ko ma wale kalye le po mo kalye sini ile ile angale faite a ma pagela
1: le le fa le wo le na mai ye tadi swangra le le le fa tadi sou tadi
2: oi sori
1: ya
2: ya avaku pa la kan o It talks about spirit.
1: Ole anganga
2: po
1: le
2: anganga.
1: Anganga, ole anganga. Ai pia ole anganga lan
0: fa fa le umi. Okay. Pia le pia le pasa mo kama nga.
2: Ole anganga
0: la. Ole anganga la. Ole anganga la. Ole anganga la. Ole anganga la. Ole anganga la. Ole anganga la. Ole anganga
2: Ole anganga la o ke falo mo so ia ia.
1: Mm.
2: A pelo a. Ka pe ala o se mai.
1: Mm.
2: Ka pelo a fa pe alo a. Fa pe alo se kala se si ia. Ka ko. Ko pe se ilo a ifo.
1: Mm.
2: Ai fa mol mole a o ia ia se si o. O ka o ko fo i o mai fa o ia kua ia i se i kuku o kuku o.
1: Kau faham sih sih. Kau,
2: kau,
1: kau. Baru mata.
2: Ya,
0: orang kali dengar, fah
2: malu
1: dua kuah,
0: orang kali.
1: Ia orang tali orang fikir ia, orang fikir orang fikir fikir ia. Orang tu orang fikir fikir ini, ini mentau ini tahu ada orang tahu orang tahu orang pulus solo ah. Lepas itu semua upolu, orang fikir ngambil yang tadi mai salah faya. Ia upalaudi, upalaudi yang tadi mai lestar ah. Al tari o sina o o tia vima tia pata. Ia.
0: Ia kau ia lu kua isium.
1: Hmm.
0: Ia lu fai ari. Hmm. Ia tau tia vi, tia papa.
1: Hmm. Auf Wiedersehen, die
0: Dutchland, Germania. Ora e nga nga ngol ngapi si.
1: Ha?
0: Ora e nga nga ngol ngapi si.
1: Nan sia man.
0: Ale vo vi ka o sta mo a shura pe respe.
1: I e kusa ole, ole fa fuka ia, ia sia man i mo ka rio sa mo le wala ku yo. Ale vo fa ta itene mo te rio tra tra mo. Ok, shura po, shura
0: pla fa fa. Sa mo fa fa. Guarda, con che si la vede, che gran.
3: E poi un po' che se la cao la viti sei. O le faccia mai hao a iu.
1: No.
3: La viti sei.
1: E lei la faccia mai io. A se. E
0: si di.
1: Sai lo mai.
0: Ta ho i dia.
1: Che kako ngofu ai fai peng ngofu si.
0: Ye le la ngofu ai
1: sa. Pero mai.
0: Ye le no ai. O le ale u fa inti o le fa fetai.
1: U fa inti o le fa fetai.
0: Thank you.
3: Ye la kawo Namaste.
0: Permission.
3: Namaste.
0: Namaste.
1: Ole ale fa intia ole.
3: Por favor, guys. Yeah, if I feel
1: that. Hey.
3: Spicy moment I feel.
1: Mm. Obivi.
3: Oh.
1: Ole ale fa intia ole faftai.
3: Shalom.
1: Tano mai sem.
3: Alu siri sa kaun. Tiki ke mai sa.
1: Fa kaun ya?
3: Ile au ki tiki ke mai sa ni usila.
1: Mm.
3: Orang kiri na, mau ini mengalir kembali ke ingat ke arah orang kiri yang di sini.
1: Mengalir kembali ke arah orang kiri yang di sini. Tapi kena ini semua.
3: Asen,
1: ya?
3: Mau
1: yo, lu lu lu lu. Tapi kena ini
3: semua yang kau Olha que eu vou aqui em Bahia, aqui. E que eu vou fazer aqui, aqui eu vou com Bahia, eu vou ganhar aqui com a Maitá.
4: Ah, bacana, ele é um engano, aí que eu vou com ele.
3: Olha, tá, eu não tenho ninguém, eu vou me dizer.
4: Eu sou aí, não, olha o quê, olha o pai de aqui, é aqui. Olha, eu sou muito, não.
3: Oleh aku, pada saat aku kalah ngesau, ngesau ipo-ipo lah aku kembali kayu, air ika alu lah aku kisi, bisa mengeina lah buka alu lah aku kisi, yo, oleh air ika alu ini kembali kawa, ya kembali kak.
1: Bunga lo, au.
4: Ada itu divine.
1: Ada?
4: Kembali kayu divine.
3: Iya, oilar kembali kayu ngay aku. Pak ipo ipo ma sahuti vai sao kran ai koi kasti dar ka kan tau mera longa ai ko la la la fizik
4: ava me mo ma ka ga opili ara ko shiri
3: sahuti vai mali ki kenge ngoya sushi pei
4: ah sushi pei ya
3: Iya, rungan kembali kain ngangai ka alu dah wangi sila.
1: Di faftai.
4: Oh, sini.
1: Tahu nama yang bibi?
4: Kau kuat terfavan.
1: Kau kuat terfavan, kau apa macam tu? Or kau kuat terfavan. Tanivat, tanivat.
3: Oh, bibi. Bosku, fa.
1: Tor kuat alfa valu.
3: Tor kuat alfa
1: valu. Tor uomo. Ya dega, tor uomo.
3: Tor
1: kuat alfa valu.
3: Bawa lo TV dekala sa, usul usul lah. Aileo mai fight pokalam. Pakai alo TV. Wajar kamu pasal lah, bukan berkenal pasal lah. Ini aku faham salah ke ni TV. Alah aku pengen dengar le rekaman mikio. Pasal lau dulu le radio. Alah pengen rawa aku perfale kau si kamu. Aora aku. Alah bagus saya pengen dengar TV yang di sini. Pasal lau pokal merkaya aku. Ia oleh dia semua le aku faham pokal ambil. Ia le suelo le.
1: If you people feel young, I suppose that. So, apa macam tu buat ini si bangsa sana siapa salah launa?
4: Okey, tak mahu ada sampai dia ada sampai bongsen.
1: Fabel si dia bivi.
4: Oleh ulu apa u ke kupu?
1: Oleh?
4: Oleh ulu apa u ke kupu ke olah?
1: Oleh ulu apa u ke kupu?
4: Dama
1: fuli. Richard is Sugran.
4: Sugran.
1: Ah, ese ia yang nga inkia, ese teluku lo ke la kuai taniwa. Ya al sukrade sa ia. Ol Marathi de. De Kadiz.
3: Ah, ya la va kul kali pesao.
1: Ese sono moi.
3: Sokdia.
1: Ora?
3: Sokdia.
1: Ae. Ia orang mantarina nga. Orang puau. Tadi malam lasi dia orang puau. Orang puau.
4: Orang mafuli apu. Orang mafuli apu. Kau kubu.
1: Orang mafuli apu. Ia lalu usola yo.
4: Apu.
1: Uma folha pro. Deus vai mais. Deus vai mais, ô Bibi. Leva sim.
4: Fia lá
1: a ver com a capola. Fia lá a ver com a capola. Isso é isso,
4: fala.
1: Isso é pá. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso.
3: Le
4: Buena,
1: Omni. Fama audio, ¿eh?
4: Honey.
1: Calima ya. Opau. No, Juanne, lo cari. Juanne, lo
3: cari. Sí, oye.
4: La facía en Mangyol Pua.
1: Me cuadro. Ya, si me atuera mu, oralme es el alfa de África, mal el alfa de Asia.
4: Oye,
1: qué chido. Y opo. Palo tau falo, tau falo. Tau no mai.
3: Oi li tangata pito le hotele i le fionga le tua.
1: Tangata pito le hotele i le fionga le tua. Tangata pito le hotele i le fionga pa ia le tua. Alo, watau whalo. Ai ka te pito reo tele i rewhi ware tua.
5: Sakaiu.
1: Sakaiu.
3: Me ai whaftai.
1: Iona.
3: Me ai whaftai.
1: Iona baptiso.
3: Oh ia. Tau. Papala.
1: Ha?
3: Tell
1: me, Ia, ele kula yunga.
3: Ena la unga yunga.
1: Ana unga ingi ngeva.
3: Abu ya moni.
1: Ya. Kaya bingga ada ingi loud speakers. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
3: Fa

mafta yatu tato tunu ur mafta mai ni tayau ole o fitu minuti te ile tura e lua e o famu te li fuu tato maftanga e au li fuu ile tura e valu ile asa anfonei afta yatu tato suyo mafta mai nungo pekit failangi sunga ya tu yelumu ya si tu atura ofisiri si tu e fawo o tu basi fuu sunga ya ramle moa la usunga rapture faftai ya pe fuu ina ite maria ya risale sua ya fiunga ya la pepe ane tinonga pe fuu ile tragi ya mlasi dia mtu avao pitu ausiri famu ya tu de tu e tu se foi o tatu mafta na dita yao yo me mafta fua am twain ye ma mali mo sa tatu mafta na dita yao tri ya o pau su ya o pv na fono ye fio na mafsua su na sem ye ma su na ya fo ya mafta gavar mafta mai li ya so tatu Fe wai fo'i, pe au ria re i tūra e sifutasi po sifurlua, i a pulafu sifurlua i lea sā, i a reo nā, ia, toi fe roa i lea sotofi o reva yasu. E manu i tere ngā lue ngā lunei va yasu, la tau fu o mafuta mai i o tau maota malawa, a ngā lei atu le lii, la tau fe ngai mga ruenga. Ia, nisi fu i oro o fafongfonga mai i le ayo toi fu taina po maota ngasi ngasi. Ia angan le yatu le tua ni fu i vayaso Osfa i unga vayaso manu ia hala ilona mafuta mai mo tatu uma Tatu mafuta mai yatu no mau Ia fa manu le tere le tua Toi fei loa

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa feino ia tuli pa ia malo Samoa ni tu na talo falava ma lori sa ifu mau ma langi maina. Usi mai lori fa fonga i telefoni le Australia. Luas fulono iuni luas fe luas fulono ma le lima tuli tasi pi ai PMN ia te roa. O lo popole le usu usu a mafui e po seismologists o na ose mafui e malosi e fitu tesi maletasi le fua mafui e po Richter scale o tai ele la umua o Venezuela Caracas ili tai au na nafi le e falling a mai e te le tangata wa marili wai. Tu sai mafa mtalanga mai le ofisi usu a Amerika na mua mua nuulu le mafui e fitu tesi malelua le malosi ili tu sa male selau onus fulu kilomita le ile itu isisifo Caracas. Ai tu e lulu ai fo i malesi mafui e fitu tesi maleli mal malosi mulmuliane. O lapta ia le ofisi usu e geological survey le ono fai taufia fe tangata o mariliu ma wasu solo ile atunuu. Le imaoni li poti se au fai oe maari liu ili taiminei. Olo tangtanga ili asosi ole auta ano la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ili le au fiai ole moana Pasifika ita amirisanga le Super Rugby ili tau sangfou o se tu langa fa anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo i lea e toi fa atu langa tonuai mea umma mo le taimi e toi fo i mai ai ili tau wanga ili tau sanga lua afe lua manu. By my Rob Nicol, it's our telling mana Pasifika, Iliatina Ina, Malisi Itiaina, or Langa Vatanga to Ta Alo Pasifika. O lo Momo to Tulon Taofi, or the Ale Semea Ealu Yail Mana Pasifika, Ma Olo Iauna Iapa Angatau, a poor key stakeholders, na ia town like Tassi, Matoe for a two langa le au, Molitoe for a mile, little song of foam, Luafe, Luis Fulvalu. Uzu talaina se fale fau fonga fale ono ili fale maiteli taranaki, ma le faa moe moe fso soani ya ili faa tupula ia ole au maatutua o loo nono fuai. Na faa ria le tayulu ole Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley, wa mamanu ina faa pituole nei fale fau, na ia faa maa maa ili avenga mamafa. Ole fale fau ole New East Wing, ole a mata mua mua i moenga faa popo elusi funvalu mo tangata mamai, ma le faa moe moe i o atu ili lima sifun lima moenga i se taimi o mua mua. O se toi faa fau mutiele leo ole fale mai taranaki, sa faa aluai le faa se lau onu sifun lulua tesi male onu miliona taala, yei male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga au tuupo energy center. Male lima sifulono tesi male tasi miliona taala faa upopo wa umano faa mtu watu mole nofu anga autuo tangata kanesa i Taranaki. Ufaalia se polengo fo mai ata mamai po health specialists ili so ifu malolo ino tangata Pasifika ili fuofuanga le national e si ili tausanga ili itaya i tangata ma ye faa mamafa so isuenga utupe maua tangata au le imaua le pensione. Pai mele li polo Professor University of Kilani, le susunga Sir Colin Tukuitonga, o tangata fai ngaluenga Pasifika, e tele ina ngaru lui ngaluenga mamafa, e fao ngaina malo si o latino, ma afia te lelo la tau soi fua malo loina. E le ngata ilea, o le tautele tangata Maori ma Pasifika, e se a se a au sia le tau sanga ili itai ai, ma le mafai ai na lato maua benefiti e au na lato umiaina. Mwale tala fai u? Famesi tu stala poto masani sa moa, ole faa matau osi minitao la kapeneta e faa le yao nga, pe ave ese la isene pisinisi al faa la putonga faa salau, ose me mua mua le faa tu atupu ili atunu. Natua ia il minitao tupe sa moa ya paunga tala le paunga la nusipepa ole sa moa observa, ili se se malele sao ana li poti ole ofai. Pemele suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi au tanga vaya. O se tei mua mua lea ufa alongo ai isi minister al kapeneta o faya se faa afu mataa u tutonu al maota fono. Sa unua ngalumalmana sa te tau na tu la ili mfonga fitarai ili tei milea e faya mapulu vanga mataa watu ili minister ele iai se suyo le Samoa observa al maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefon fa ai unao le nei vayaso, i mamao ni au lea lea i lau tapua inga. Manuia le fa ingo le vayaso, i inga pula i Maria Makele te tuu, so i fua.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.